0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, ntaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari byo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na ba shebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugirindwe azare kugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyanka abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane ahondi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akaja kuba umugurano, igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe. Ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe, niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe by'uwishe umuntu. Ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa. Ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira ahazohungira. Ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi, muze mumukure ku gicaniro canje kugira ngo yicwe. Ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa. Uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa. Uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa. Abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa. Ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe. Abantu nibagwana bagacha ku mugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba uzugere k'ubugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwe irindi, iginyo rihogwe irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwe ikindi, ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho. Kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka ni yaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije, ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye, na nyeneyo nawe bamwice. Naho ni bamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30, iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi canke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo canke indogoba, nyenego azarihe icyo yari imaze, aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugubu. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame, ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. Kuvayo ikigabane cya 22, ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe haza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora, umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyangwa ku mizabibu yiwe irusha iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose, wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo 2. Uwavyivye nataboneka, nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyanki ibindi bi cyanki kindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku mana uwo imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyankinka cyankintama cyankikindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira icibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguye cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bige umurozi kazi ntimuze mumureke ngo abeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimushubije kuko ariyo yipfuka yonyene ariwo mwambaro wo kumubiri wiwe none yokwiyorosa iki niyanakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutibagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no kunka zanyu no ku ntama zanyu. Iyo uburiza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyimpe. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore, agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose, kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo iyi mpemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

kubera kugukora ari byo bituma n'umuntu agira amagara meza bigatuma imitsi y'umuntu ikomera bigatuma kandi utagira n'ibyiyumviro bibi ibyo ni byo ubuhinga bwerekana kandi n'ijambo ry'Imana ni byo abyerekana kandi n'ukuri ni kutsikigi rero muratwakura ku nimero 62 ubusa 56

ukomeze guhezagirwa ngaho kuri radio umurakoze yari Sara ngaho umukinindo Sara ngaho umukinindo nawe reka tugushimire nawe nova yuko ibikorwa byo mu rugo birembeje kandi Imana iguhe amagara mazima kugira ngo ubikomeze

Turabandanya n'ikiganiro kotsi kiri arunda twandikiye aturamutsa mwara ya mahoro ndi niyo nzima Charles ni musigati centre ama ico no hanura abantu nuko twoha twova hasi tugakora ane jambo y'Imana rirabivuga udakora ntakaje birumvikana ko ano muntu adakwiriye gufungura no kuva hasi tugakura ubunebwe. Urakoze cyane Charles ngai musiga ati santre nawe reka tugushimire ama nizere yuko ngai musiga ati mukomeza gukora no gukorana umwete mugira akazi keza. Maria Mungu ngaho imusigati santre nawe reka ndakwifurize akazi keza ano mujyango wawe. Hari uwo ndatandikiye avuga ngo obite na mahoro neza ndi nsabiyumva Jean Claude Bubanza kwa mishake nkaba ndiko ndakora icyapati mukanya ngirane kamata nkaba ndiko nongiriza iradio agakiza. Urakoze cyane komezi kubana natwe. Hari uwo ndatandikiye avuga ngo mwaramutse neza ndi na Dine kumutakura turiko dukutikiri na Ariane murugo turiko dukora isuku akaririmbo kabagiya mungagara ababyeyi muri beza. Urakoze cyane namwe reka tubashimire Ariane ngaho mukomeze kugira akazi.

Reka rero mu kurangiza ikiganiro dusomere ubutumwa bwa nyuma watangiye aturamutsa andi gadi motare gukora ni byiza abituma umuntu abaho neza akagira ubuzima bwiza. Abatwandikiye bose rero reka tubashimire kandi tunabifuriza kugira imirimo myiza ayo kuri ubu muhingamo. Umugisha w'Imana ubaherekeze mu buryo budasanzwe. Abatwakwiye namwe reka namwe tubashimire mwatanze uburyo butari buke kugira ngo muduhamagare ku neza y'abandi. Namwe reka tubibashimire cyane. Abaduteze amatwi na kigoro n'urukundo mudukunda, nizere yuko namwe dukomeza kugumana no mu bindi ibiganiro. Imana namwe ikomeze kubahizagira mu byo muri ko murakora. Ibindi biganiro bya kadi y'agakiza ku isoko y'ukuri birabandanya, ariko kutsi ikibiyoyo ihereye ngaha.

0: Oya nango orane na titi shami.
1: Mm.
0: Amwe nawe wenyene n'umujyango wawe.
1: Urakoze.
0: Eh amura Julie mani rambona.
1: Mhm.
0: Amwe na noroberi noroberi munyabugete ngaho ujumbura ukibona ari yerengaho.
1: Mhm.
0: Amwe na shana.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: Sofia Gatiza, Henny Chem Chem Yako.
1: Ah, kubona ndi mu boss vrema. Mfise amafaranga nkaya. Nkaguma nk'ubuntu bw'ubufanta, ubuntu bw'ubujibu sosa butera igisukari, birababaje. Ubu rero ndatoye umugambi. Ngiye kuza ndaja mu kabare nk'aha ba boss baja. Nze numako Primus n'izindi nzoga, cyantumako ni fanta. Mbonye umuntu anzi cyanshira ifanta hejuru yibaze ngo ndiko ndanywa ifanta ikiyeri nacyo cye ndagishira munsi aho nzoba ndabishoboye pe ye ujya mukobwa vrema yo sister ngo hano ngwino nkubwire vrema sister witwa ne
2: nitwa bacemo mbahanyene
1: ah bacemo nanje ndi bose vrema ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tuje hariya kuvugana mugabo ho bacemo ntuzobivuge kuko noba ngo wowe babimenye
2: je urira ku manduro y'idibumbi 300 ntavyo nzovuga kweri
1: ivyo ni bisanzwe bacemo tugende dusohokane pe
2: yo bose twabona na waranayinda
1: yo bacemu uramana ukuri ni ukuri ndagusabye wikibanga urabona ko ndi umuboss ngiye kugusinyira imiliyoni 2 hama ubyaye n'uwo mwana nzomwiyandikisha ko nzoguma ndaguha ibirezo by'uwo mwana mugabo bikibanga ntuzobivuge babimenye bonsohora mu rusengero
2: aho ndabyemeye nzokubikira ibanga

ati noneho ubwoko bw'umugore agira umunani avuga umugore w'umwanda ati mbega iyo wisanze naje kumenya ko ari umugabo yambajije ati mbega iyo wisanze ufise umugore w'umwanda mu by'ukuri wakora iki kugira ngo umugore wawe abe yohinduka akava muri ako kajya kugira ngo nawe abe uw'isuku yesu ashima yarasu yarambwiye ati mu by'ukuri igihe wavuga ibimuranga ati naciye mbona ari mu rugo rw'iwanje ati ndarushe haleluya aba mama muri aho umupapa ati ndarushe kuko umugore wanjye namusanze mu mugore umunani ari umugore w'umwanda pe ati kubera ko watwigishije yuko abagabo dukwiye umugabo mwiza akwiye noneho gupfukapfuka ingeso z'umugore wiwe ati gihe watwigisha yuko dukwiye kubana tumaze kumenyana imico yacu ati najya kubona neza ko kugira ngo nikingire uruvugo rwo mu kibano uwo n'indega yemwe umugabo ati kugira nikingire uruvugo rwo mu kibano ati iyo mbonye muhira hadakubuye ati ba ngombwa ko ntore umukubuzo ndi umugabo nkahikuburira ati umugore ari ngaho ati noneho yahengera ninjye mu nzu agaca ntukakangotsa akambwira yuko ndiko ndamumaramaza mu kibano ubwiye ntawe ugukomeza ikindi gikorwa yanse gukora atari hari bikora abibona kugira ngo nyine bimutere isoni bityo yikosore yesu ashima haleluya yaravuze ati mu by'ukuri wavuze ko umugore w'umwanda yaguriye impuzu umwana ayimwambika akikura mu isoko akazasubira kuyimukura iyo mpuzu yaraheze ayikunyuranya n'indi azanye ati najya gusanga impuzu z'abana banje bimeze ati waratubwiye ko uwo mugore ato nuko bimeze pe ati none kugira ngo ndabe ko nakwikinga uruvugo rwo mu kibano ati ndegeranye impuzu z'abana banje ati nkagitana abana banje kubera bakiri bato nkabajyana ku mwonga nkaboza nkabamesurira uwo ninde alo abakenyezi muri aho mwumva byoroshye ntibyoroshye namba abagabo bararushe ariko simvuge ngo n'abagabo mu gahinda ariko uwo mugabo ari mu gahinda si byo none kuko aripfuza kubona mu by'ukuri mu rugo rwiwe hari isuku ati noneho ati uyu mugore iyo ntukanuka mbwira ngo ko wabonye undi mwanda genda urondere ahari abari isuku umunsi yogenda ndetse ko kugira umugarure uzokimarisha amaguru wiruka haleluya haleluya uyu mugore ntimumva ko ari umugore w'igito gayemu ni umugore w'igito ni n'umugore arungika umugabo wiwe mu bucurashuzi ngo najye kurondera abagore bafise isuku erega yogenda kandi kugira umugarure byokurusha siko bimeze gayemu uyu mugore rero ahubwo niyikebuke mu by'ukuri areka kurusha umutima w'umuhungu wa nyinabukwe yesu ashima nareka kubabaza umugabo wiwe aravuga ati niyo turiye isaha nayigumizaho umugabo atari wayikuye kabisa uwo n'umugabo yabimbariye ejo mu byumve rero yuko mu by'ukuri abagabo burya nta kicizira ubusa ndavuga nti umugore wese aba yiyizi ko ameze uko mu by'ukuri ari muri irya migwi icyenda navuze nahindukire bicishwe uyu munsi uyu mugore ngo no kujya kuvoma ntajyayo ngo iyo amazi ahedze umugabo akumva akeneye koga umugabo akumva akeneye amazi yo gukaraba cyangwa yo kunywa ngo ncamitane ibido nkajya kwivomera amazi hehe ku irobine cyangwa se ku mwonga ati noneho abandi mu kibano wabona mvuye kuvoma bagatwenga ati uyu mugore agacaza akantuka ngo wagiye kutumara amazi ati nanjye nkihorera namubwiye ntikomeza ahubwo wamubikora uko kugira uyu mugore amaramare mu kibano bihere ko yikosore yesu ashima mu byunze iki gitabo cy'urugo rukristo ku kigabane cyaho cya kabiri paragarafe zibiri za nyuma niho batubwiye yuko ngo umugore w'umwanda haleluya ngo umugore w'umwanda ngo ababaze iki ntitwabyigiye hamwe ejo

wewe ati burya wambonye none mwo bivugana gute wewe urazi uko umubiri wiwe umeze urazi ningane nibiryohera umugabo wawe wa mugabo we urazi biryohera umugore wawe naho wowe uri kurarengana cha muciruhande umusiripre numukore ko hahandi umukoze ko asimba kugira ngo umwibutse yuko ari huri Yesu ashimwe allo akonakona nakabijya na ndabavuniye akagohe Yesu ashimwe uramubwira ati burya niho ndi ukabimubwira muri yonze tambwe ngo hewe ngo urumva nguzi namakuru ngo burya niho ndi oyaye ariko rengana umugirira akantu hama wigira cyabati burya sheri yabonye ko ariho ndi nane nuko bimeze ako mwari mukazi none aha kuva uyu munsi mugakore muzoca musanga urukundo rwiyongereye mu muryango ingingo igira kane yerekeye canke se ivuga ku mugore mwiza umugore w'agaciro yitwararika kumenya neza ibifungurwa ngira kamaro bibereye kandi biryohera umugabo wiwe abakenyezi turamukanye abagore Imana ibahezagire. Buryo umukenyezi ategerezwa kumenya byanka byakunda nibiki mu bifungurwa byohera umugabo. Nibiki utegerezwa kuba ubizi. Kandi ibi bifungurwa uranazi ningane bitegurwa. Nico gituma kuri yingingo ncambwira abagore nti igihe cyose naho wowe ufise umukozi muhira ntuzuhirahire ngo umukozi ateke indya ashike ku rugero rwo kubizana ku meza utarashika mu gikoni ngo urabe ingene yabiteguye. Ko yaba yabiteguye muri bwa buryo umugabo wawe akunda. Kandi si byiza kubibwira ngo hewe ngo wa mukobwa we umukozi wa muboyiwe buryo umugabo wanjye akunda indya zimeze gutya nibabibwira umukozi w'umukobwa azoca zarategura ibiryohera umugabo wawe atari hari siruto siruto uzosanga mwamusangiye suko bimeze neza cyane uko nyene burya uko ukomeza nk'umugore kumena amabanga y'umugabo wawe uyabwira umukozi agenda ashira kwa kavi ati iki inacumvise niki nacumvise niki kandi aca bikora atari huri kugira bikunda profit umugabo wawe haleluya iyo ngingo rero bakenyezi muyifate nkankama icitondegwa umwigisha w'intungamagara Imana imuhezagire kuko mu vyukuri ari karatwereka ifungurwa ngira kamaro zibereye mu ngo z'abantu uko dukwiye gufungura bibereye Imana imuhezagire natwe bagore tugenda dushira kwa kavi ati kitwacumvise ningira kamaro ikindi nacho umugore w'agaciro ategerezwa no kumenya ibyambagwa ibigumbagumba hamwe n'amabanga umugabo wiwe ajejwe ku kazi umugore w'agaciro ategerezwa kumenya ati umugabo wanje akora akazi aka ategerezwa gutunganya ibyambagwa by'umugabo wiwe akaraba ko impuzu z'umugabo we zimesuye akaraba ko zigoroye ego mushobora kuba tapasi mufise irya yakura nimurondere kajya kamakara kahabe niyo abantu aho bidashoboka impuzu urafise ingano ushobora kuyizinga neza iyo washatse kuwo mwubakanye aza kuyambara imeze neza atapasi mufise yizinge neza uyishire munsi y'umusego aho muryama bukezosanga ishati yawe cyangwa ipantaro yawe igoroye neza Yesu ashimwe allo akona ko mwari mukazi aha nuko hanyuma kandi kubijyanye n'ifungurwa ndahagaruka bakenyezi kuri yingingo igira kane batubwiye ngo umugore w'agaciro yitwararika kumenya neza ibifungurwa ngira kamaro bibereye kandi biryohera umugabo wiwe aha nca ndababwira nti jewe mama tugikura twavukana turi abakobwa bane umwe atuvamwo dusigara turi batatu yaratwicarika katubwiye ati bana kirazira kikazirizwa k'umugabo ava muhira atagize gute atariye atuzuzira umuziro ntuzuhirahire ngo urekure umugabo agende mu bikorwa bitandukanye utamugaburiye ati koko abagabo bahigwa na byinshi azosohoka ntazotaha ariko wagiye umugaburiye tumwe amugaburiye azaba ati nageze ku munsi ukubera umwamikazi wanjye anyitwararitse Imana ihabwe icubahiro Yesu ashimwe
birashoboka ko uburyo butabibemerera ariko kandi tube dukeya tuboneke Yesu ashimwe. Gatanu, umugore w'agaciro abaho yisunze ingenga amafaranga akora indinganizo yisunze ibyo afise, agerageza kwirinda amadeni y'umuryango mu buryo bwose bushoboka Yesu ashimwe. Umugore w'agaciro, umugore mwiza, bagenzi mubyumve, abaho yisunze ingenga amafaranga. Umugore w'agaciro yambara kubera ko yamaze kumenya ati umugabo wanje yinjizaya nanje ninjizaya. Ego birashoboka ko umugabo ari we yoba akora wenyine, ariko kandi n'utuza kumusaba ibyo adashoboye kuronka canke se birengeye wa mushahara wiwe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ikigeretseko, uyu mugore akora indinganizo yisunze ibyo afise, agerageza kwirinda amadeni y'umuryango mu buryo bwose. Uyu munsi urasanga abagore baragiye ngo mu mashyirahamwe da, ngo ndi mu ishyirahamwe ngo burindwi, ngo dutanga igihumbi humbi, ngo burindwi nimba ni mu ndwi zingahe dutanga amahera angana gutya. Ngo aya mahera rero hari n'ijambo mpora numva bavuga ngo amahera y'agahata. Ugasanga umugore yagiye gutora ideni ngo nakahata, iryo jambo ry'agahata naragerageje kurishakisha, bambwira yuko ari amahera utora y'ideni ukazoyatangana iki inyungu. Umugore akagenda akayatora, umugabo wiwe atabizi, mbega kurupfu. He bagabo, namwe ndababwira iki kintu, ugasanga n'aya mahera kugira ngo bayaguhe ubanza gutanga ikintu cyo gushinga cy'ingwati. Ugasanga umugore yatanze ngo ingwati y'akabati umugabo atabizi. Hari n'uwo numvise iyo ntumbereye hariya mu gatunguru, yatanze ingwati y'igitanda atanga n'ingwati y'akabati. None ha mahera byanka kwa yariha byose ko bayariha ngabo baratonze. No abagore rero, emwe abagore baza bakenyereye gupfundika amakwe amapfundo y'ibitenge, bagaca baza ngo baje guterura igitanda n'akabati. Muranyumvira iryo bara? Haleluya. Mbega abagore nkabo ntibariho? Bakenyezi mwirinde. Umugore mwiza, ingingo ya gatanu nikivuze, abaho yisunze ingenga amafaranga kandi ngo abaho yirinda amadeni y'umuryango y'uburyo bwose. Mureke gufata amadeni, niwe naritora tora ideni ry'isabuni ku ibutike. Umugabo niyashikuza mu gati natoye isabuni kandi ntazoreka kuyiriha, natoye umunyu, natoye amavuta, natoye ikiro cy'ubufu. Mugabo utaza gut, hari n'abagore batora ngo bitenge by'ibihumbi majana ngo byo kuzoriha mu matranche da ma. Emwe burya ego ingo zubatswe kwinshi, ariko nagira mbwira umugore burya kurinda ufata igitenge ngo nici deni, urabanza urabe n'amaronderero n'amashakiro yawe uko ahagaze. Yesu ashimwe. Kugira ngo burya wokwiyambarira zikeya ariko kandi ukazigirira n'isuku, ntawe uzogucisha mu ijisho ngo ntiwambaye igitenga cy'ibihumbi majana ngahe. Aho rero sindavuga ya mishono. Bakenyezi, burya ingo zibayeho mu buryo butandukanye kandi tubayeho mu nzira zitandukanye. Uko uyu mwene data abayeho n'inganaro nk'amafaranga, siko iwanje bimeze, siko no kwa naka bimeze. Wewe ugacuraza kujya musonga umugabo ngo ntasonesheje nkanaka, nkanaka gute? Uzi wewe amafaranga yakuye hehe? Imana idufashe cyane. Haleluya. Igihe nikisha iby'abagabo wamenga ndiko ndabashwanira, ariko uyu munsi ku bagore naho muri yakira nta birebire. Yesu ashimwe. Gatandatu, umugore w'agaciro arinda cyane akanwa kiwe kuvuga ibyo ari byo byose. Haleluya. Alo, umugore w'agaciro mu by'ukuri arinda cyane akanwa ke, ntapfi byavuze bagenzi, amenya ibyo avuga, cyara bivuga, kubera ko abivuga, abivugiye hehe, abibarira nde? Umugore w'agaciro nukameze. Kubera ko ingira mvugira ijambo, ninde ngira ndaribarire? Ariko abagore b'uyu munsi no kwibarabara no gutana no gutukana no kwambuka no gukura na gashambara. Haleluya. Bagenzi, wibuhetse ukaburi kurigisha uri ku mugongo,
niko abarundi baciye umugani niweza gutukanira ku ibarabara ufise abana b'abakobwa muhira cyangwa wanashaka n'abahungu uko nyano bigenza nabo bazorahura kuri mama wabo bihere ko nabusanga bariko bakora ibidakogwa abafaransa bati tere mere tere fille tere père tere fils nuko bimeze nyina umwana w'umukobwa ararahura ingeso kuri nyina vyanka vyakunda ntiyaburi cyagukurako umwana w'umuhungu ararahura ingeso kuri se vyanka vyakunda ntihabura kanta kuziko usanga nawe yagize gute yakize kuri wewe haleluya umuso umwe umugabo wanje tweko turayaga pastor arambira ati jewe burya ntarakizwa ngo mbube umwambe umwadventiste w'umunsi windwi naranyoye inzoga twari dufise umwana wacu agira kabiri w'umuhungu afise imyaka 4 arabari karatwumviriza ngo ngo papa ngo kumbe waranyoye inzoga umwana w'imyaka ingahe 4 papa kumbe waranyoye inzoga ngo nanje nzozinwa nce nihana tere pere tere fisi nica gituma burya no mu biyago serugo nayi na rugo bayaga raba ni ryari muri ko murayaga muri ko muyagira hehe yesa shimwe ariko kandi twaragerageje guhanura turamubwiriza ubu uya rahagarara imbere y'ishengera gasigura tukumva turashima imana yesa ashimwe yarahavuye saramwegera aramubwira ingene byari bimeze atwa ngo ngoho ni sawa ubu yarabikuye mu mutwe haleluya indwi umugore w'agaciro afata akanya ko kuba hamwe n'umugabo wiwe ari babiri biherereye atahura ko umugabo yamakeneye kuba hamwe nawe no kumubonesha amaso yiwe ahari hose n'igihe cyose bishoboka yesa shimwe iyi ngingo womenga ntisobanutse neza umugore w'agaciro afata umwanya wo kuba hamwe n'umugabo wiwe ari babiri biherereye sivyi ni kimwe nababwira ngo umugore n'umugabo bari bakwiye gufata kanya ko kwiyoga bakambara bakisiga bagasohoka basokeye hapana mu kabare ariko mu gashamba runaka mu kibanza runaka gituje mukicara mukarabana mu maso ukamubwira uti ndagukunda akayaga keza nk'aka karengana zovyumva kurusha Yesu ashimwe haleluya kandi noneho uyu mugabo nawe nyene azumva iri jambo lifise uburemere nawe ahindukira kubwira ati nanje ngize gute ndagukunda icitondegwa nagira mvunira kagohe abagabo n'abagore mu nyumva igihe mutaha imanza zitandukanye nivyaba ngombwa ugatombora umugabo wawe ntimwicarane cugerageza uraba ahantu wicara kuburyo muza kugira gute guhuza amaso byanka byakunda ubirondere ubyanka byakunda ubirondere kugira ngo noneho nimwaba mwicaye ahantu mushobora kurabana umukubitira gasinya bavyitaga crendeye mugiriraga crendeye azo ati kumbe sheri yambonye yesa shimwe aho ni hehe mu manza zitandukanye mwicare murabana ni nacyo gituma no muhira ndabwira abagabo n'abagore mu nyumva si byiza ku mwanya wo gufungura ko mwicara nk'abari mu rushengero ugasanga umugabo n'umugore iyi ni imeza iri imbere yabo umugabo yicaye aha umugore yicaye aha mwese muri ko mujya muraba hariya ngo muri ko muraba za televiziyo n'umwanya wo gufungura televiziyo zimya telefone zimya hanyuma umugore yicara imbere umugabo imbere mwicare murabana yesu ashimwe none ko mwategerezwa kuyaga mu buryo bwose kandi mu nzira zose nimwanicara murabana amaguru mwese azo bari munsi y'imeza uzomubwira ati burya niho ndi wakoresheje iki ako mwarimu kazi aha yesu ashimwe cyane ako nako nakabirya abagenzi si uko none abubakanye bayaga mu buryo bwinshi butandukanye kandi burya ibibagarira urukundo ntabwo biba byinshi cyane birengeje uwo kubesha haleluya
Ingingo y'umunani, umugore w'agaciro agerageza gutahura umugabo wiwe nk'umuntu. Bagore mu nyumva, abagabo saba marayika, burya nabo baraja mu ntege nke, burya nabo barakora makosa, suko gabagabo. Suko. None rero mukenyezi, igihe cyose uzobona ko umugabo wawe yagukoreye ibitaguhimbaye, mutahure nk'umuntu. Kuko Imana nayo tuyikorera makosa, ikatwihanganira. Igihe nigisha umugabo w'agaciro navuze ngo umugabo ategerezwa gutahura intege nke canke se intege nke canke se ingufu z'umugore wiwe n'umugore nuko nyene murumva ko bije ku ngingo y'umunani kwategerezwa gutahura umugabo wiwe nk'iki nk'umuntu umugore w'agaciro ategerezwa kumenya kubera iki bishika akamusaba kwama baduga umusozi iminsi yose kwama bajya muri sipati mukenyezi wanje burya ambaratanije numva birakwiye ko tujya muri siporo akibikubwira ntuhingitanye cuja muri teni hama mutangure muduge ariko wa mugabo wirinde kumusiga ku musozi kuko ni wamusiga yo kugira ngo amanuke sinzi undi wamusigiye uwariwe hama mumanure umushikana ho wamukuye Imana ihabwe icubahiro allo mwantahuye Imana ibaho umugisha cyane ingingo y'icendi ivuga ngo umugore w'agaciro afata inzu yiwe nk'ikibanza abantu babamwo ntabwo abo umugore w'umwanda yemwe oya umugore w'agaciro afata inzu yiwe nk'ikibanza cyo kubamwo amenya aho buri kintu cyose kigize gute gitegerezwa gushingurwa uko amashugwe agize gute ategerezwa gushigwa ku rutonde rwiza atunganya neza ibibanza byo kwicaramwo hamwe n'ibintu bitandukanye by'umugabo wiwe umugore w'agaciro afata inzu yiwe nk'ikibanza cyo kubamwo atunganya neza ikibanza cyo kwicaramwo apana kusanga impuzu zicaye ku ntebe ibitabo byicaye ku ntebe ibirato byicaye amasogisi ku ntebe birakomeye ariko kandi umugore w'agaciro nimba murafise amashugwe muhira ubuze utirishugwe ndaritereka aha iri naryo ndaritereka ngaha umugore w'agaciro abaza ati impuzu z'umugabo wanje amashati abitsa aha amapantaro abitsa aha twa duhuzu two munsi zitumanitse ngaha icitonderwa burya bibiliya ivuga ngo uburiri bw'abubakanye bwubahwe na bose kubera iki bavuze uko ni kubera ko burya ni mu buryo bwo kurinda icyumba cyanyu ubushurashuzi ikindi nacyo ni mu buryo bwo kurinda si ngombwa ngo n'umwana wawe yinjire mu cyumba cyaba ati none ijya boka ko ari nini ni yande allo ngo mbega ngo iriya ntuze nayo ngo ni ngo abana n'abanyamakenga uko binjira mu nzu yewe yinjiye mu cyumba ava yaravye ati kirya nakiri araraba n'abana n'abanyamakenga si uko bimeze none nico gituma rero curaba utumye umwana wawe w'umuhungu mu cumbi wawe agaca abona agahuzu ko munsi ka nyina wiwe ibyo bintu mwumvaga yemwe bijyanye mwumva birimo umutekano urungitse umukobwa wawe mu cumba agaca asanga iboka ya papa wiwe hati mukama wanje mwumva ibi bintu ari umutekano nico gituma iki yemwe uburiri bw'abubakanye nibwubahwe na bose muri izo n'abana bacu hari n'abagore bareka abakozi bakinjira mu byumba ngo agiye gukoropa mana yanje bariho ga yemwe uramureka azokwinjira rimwe kabiri hari n'abareka ngo bagiye kubasasira azosasa icyo gitanda rimwe ubugira kabiri ubugira gatatu azokiryamako none si ibyo canke azobanza sasa caja ko yikumbagaze ko kuri ya mashuka muza kuryamako umukozi canke aca ntibikunda nico gituma ikitanda canke se icumba cabubatse yaba umwana wa si byiza kwaja mu cumba ciwawe ikizira kikaziririzwa n'umukozi canke undi muntu wari we wese allo mbega muraho
nuko icumi umugore w'agaciro ngira ndangize umugore w'agaciro yugurukira umugabo wiwe kandi akamubwiza ukuri yirinda kwigira icatari kandi ntasaba umugabo wiwe ikintu azi neza ko adashobora kugira ane kumuronsa yirinda kwigira indyarya nagira ndababwire bakenyezi ibuka subiza ubwenge inyuma mbega igihe umugabo wawe yagushima igihe yagusaba ko mwobana wari wasutse imeshi wari wasize umunwa y'amarangi y'ubwoko butandukanye wari wamoye ingohe nimba ari byo nziko umugabo wawe akunda bikore ariko ukabuzi yuko atabikunda acana navyo icitonderwa umugabo ashobora kubikunda ariko kandi bibabaza imana kandi mu gihe ingingo ya kabiri yatubwiye ngo umugore w'agaciro agerageza ubwa mbere na

imbere gusa neza mu maso y'Imana Imana ihabwa icubahiro. Yesu ashimwe. 11 umugore w'agaciro ariko kuri iyi ngingo y'icumi kirazira ko umugore burya imyenge y'inzimenywa n'uyitahamwo. Haleluya. Kandi bavuga nimba ni ingeso z'urugo ntizuba kurundi. Nuri bubone ko kwa naka batetse umukeke nawe ngo utangure umukeke ntizi ngo sinteka. Batetse ibi kubera uburyo bafise basumye biriya kubera uburyo bafise nawe ntucugana ngo nanje bitagenze uko. Oya, ariko kandi saba umugabo wawe ibyo ubona ko ashoboye kugira gute kuronka. Niwe abona atona bironka basikora nawe muri burya buryo bw'iwawe nawe ukore bigende neza. Yesu ashimwe cyane. Umugore w'agaciro yubaha abi wabo n'umugabo wiwe, yirinda kubavuga ibintu bibi canke kubavuga nabi naho hoba hari kibi mutera. Bagore, niwe ashaka kubaho neza mu rugo rwawe wamikaye ukundwa kaye kunda kandi ukundwa kaze nyoko bukwe nabaramukazi bawe naho bigoye. Aka kajambo ndakongeye ko naho bigize gute. Aha, inabukwe umuntu ngo hari uwo umusore yavuze ati kamamaze kuba hano kandi yarafise uburyo akamabwira umugore ati uraza uratunganya mama mugira isuku. Umukazana kama yoza inabukwe akamusiga akamuha impuzu nziza. Nabakecuru no gukunda umucanwa agaca yegera umucanwa agaca yisiga iminyota ngo basiga nisigura nisiga umunyota. Basiga nisigura waho rero bamusize ariko arisigura yisiga iki iminyota. Umugabo agashika asanga nyina wiwe asa nabi asa naho rumaze kabiri. Induru zikaba ziradutse mu muryango. Umugabo ati none kubereke ati nukuri jewe ntaco ntakora tibase umunsi umwe uzogenda umusezere hamugaruke mpejeje kumwoza ubirabe. Hama umugabo ashitse umugore arabikora ko yari kuri mape. Umugabo ashitse asanga yari inyegeje asanga nyina we karisiga kwakora ati ma bwabo ndi nukumeze nahora ntuko umugore wanje nzi ko ari wari mubi none nukumeze. Umukecuru acara maramara acara biheba. Yesu ashimwe. Kubera ko umugore n'umugabo bari bashigi kiranye. Haleluya. Ariko iyo bitagenduka yaba umugabo w'igihuruduka yari guha makofe cyangwa akanirukana umugore ngo yamufatiye nyina wiwe nabi. Ariko kandi bakenyezi ndabinginga kubw'ubuntu bwa Kristo nyabuna nyabuna mukunde bamabukwe mukunde baramukazi banyu kubera ko uri umwana w'umukobwa abi wabo w'umuhungu bungutse ntubatere rero kuganya no kumva bo kwiganyira kubera wabinjiyemwo. Kandi nawe mugabo kunda kandi ukunda uwakazi abi wabo w'umukobwa vyoba vyiza mbere no mu gihe co gutanga ingabire mu ngo mu miryango yanyu. Kwicara nka Sarugo na Inarugo mukavugana muti mama tugira tumugurire wa n'umuhungu tugira tugurire mama wanje igitenge niwa kigura gihe umugore wawe bari wagiha inabukwe bizogenda neza zoca avuga ati wa mwana arankunda. Hanyuma nimwategura guha impano nyina w'umukobwa reka umukwe bari wayitanga kugira ngo uyu muvyeyi nawe yumve ko yungutse umwana w'umuhungu. Ndangirije kuri ingingo ivuga ngo umugore w'agaciro ashikira umugabo wiwe aho ashaka mu gihe cyose. Yesu ashimwe. Haleluya. Umugore w'agaciro ashikira ahashaka cyane cyane aremera bakaduga umusazi muri siporo n'umugabo wiwe bagashika bakongera bakururukana. Yesu ashimwe cyane. Alo, muraho. Ehe, umugore w'agaciro rero n'umugore yakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umurongozi w'ubuzima bwiwe ategerezwa kwamagira icyifuzo cyo kumarana umwanya ukwiye n'umugabo wiwe iminsi yose biciye mu byigwa by'umwihariko bya Bibiliya. Bagenzi, mu gusenga no mu kurimbura ku ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ni byiza ko umugore w'agaciro iyo yabonye ko umugabo wiwe ego byari ngombwa ko umugabo ari we yama yatsa igicaniro cya buri munsi ariko iyo bishitse akaja mu ntege nke mugore cubyuka nyabuna kugira ngo igicaniro cyanyu cyo mu rugo ntikigire gute ntikizime.
Yesu ashimwe. Umugore w'agaciro yama yitayeho indero y'abana biwe, yitaho ubuzima bw'abo mu rugo rwiwe. Imananye n'amahoro iduhezagire twese, kandi ishoboza abakenyezi kuba abagore beza bitwararika, kandi bagwanishaka kugira ngo ingo zabo ziba amajuru mato mu izina rya Yesu. Ukaba wagize ikibazo, urashobora kubaza uciye kuri telefone inimero 61 majanabiri 67 majanabiri 38. Imana nyina amahoro ibahezagire mu izina rya Yesu.

ndizera nakekeranya yuko harimo nabashakashatsi ibindi ko ndavuga baza kutwandikira abanyomoza. Muri cyo gihe rero umubiri w'umuntu kuko byinjira mu kajagari ucutangura kugira ibibazo byinshi. Yasukari rero ibona gukoroshwa muri ubwo buryo ikabona kwinjira. Rero iyo imaze gushika mu mubiri igiti kimaze kuyibika ububi bwayo ntibuhera burabandanya. Ikigenda igatangura guhiga vitamine A iyiri hose. Vitamine A uri hehe? Vitamine A uri hehe? Sohoka, sohoka. Kabiri umuntu acatangura kugwara amaso. Kubera iki? Vitamine A ni bayita retinol. Ikorana n'indutsi kiri mu maso bita rotine. Imitsi rero bita rotine nituma amaso abona neza. Gute? Ndiko ndiweza ndabona ishusho y'igiti ko gisa n'urwatsi rubisi. Ndabiterwa niyo vitamine A kuko hacaza kubaho iyo foto ndavye. Icyorogwa n'agahimba gasanzwe kari mu jisho bita fovea. Nkabona ati yambaye impuzi tukura igiti gisa n'urwatsi rubisi n'ibindi. Ibyo ndabikesha iyo vitamine A. Rero ya sukari ikigenda igasohora ya vitamine A ikacisohoka. Umuntu acatangura kugira ibibazo by'amaso. Napore nenda babaze bujya kwambara mirori. Bujya abantu bambaye mirori baba mugaye. Baba mugaye. Dufise rero ibimuga byinshi by'abantu bamugaye amaso. Kubera iki? Ikintu cya mbere cica amaso ni isukari yo mu mahinguriro. Iyo ugumuyinywa ukayinywa menga ni nk'ibintu guma wiyuhereza wumva ngo mbe nababwiye. Nabwiye nti igihe cyose tuzoguma dushaka kujya ibintu biryoshye tuzoba dufashe urugendo dukura kuri shanike rutujana mu mva ku mpanda hariya mu miko. Kuko umubiri wacu urakeneye ibintu bibihishe kugira ngo bigwanye ibiryoshye habeho ibyo twokwita equilibre hanyuma umubiri uguma ufite amagara meza. Tuko turavuga tuja ku musozo. Muri ubwo buryo rero iyi sukari ikintu iza konona n'amaso igaca yonona ubwonko. Nshya gituma kenshi uzoza wumva nk'umwana. Umwana kiri muto. Umwana kiri muto yiga nko mu windwi mu munani ngo niyibuke ibyo mwigisha mwigishije ku ishuri. Izi ni biki? Kubera iki? Isukari mu gatondo tuzinduka tubahereza igipande cy'umukate naho nyene wumiriye tukaca tubahereza n'icyayi ngo nibanywe ngo baje ku ishuri. Mbega ukuntu turiko turanigura abana bacu tukaba twiteze yuko bazoza kutuzanira amanota meza. Turabibaha n'ivyo birabaryohera nibwo buzima twabamenyereje ariko tuba turiko twica ubwonko bwabo. Nicyo gituma iyi sukari iciza gutuma ubwonko buba butagishoboye kubikura amakuru neza kuyabika neza no kwibuka. Nicyo gituma uzoza wumva munyeshuri yiga mwaka w'icyenda mu w'icumi sinzi uw'icumi sinzi uko gihari ntugihari mu ishuri ukumva ngo jewe iyo nize ibintu ngo ngeze ngo cinda byibagi kuniguye ukiri mu nda ya mama. Mama wa yarakuniguye. Erega iki kintu mvuze nicyumvikana ubu. Ndabatumire ku munsi wa nyuma munsi wo kwitegura isabato tuziga igicuga kivuga ngo iminsi igihumbi ya mbere igize ubuzima bw'umwana w'umuntu. Aho tuvyara tukavyara abana twamaze kunigurira mu nda zacu biciye mu byo twafunguye. Cyo gituma turi kuvyara abana bafise ubuhanza abavuka bafise amenyo n'abandi muzo babona bavuka badafise amaso. Twaba nikuriye mu nda zacu mbiciye mu byo turya. Rero ibintu mugomba kubitahura. Ya sukari icituma ubwonko budaba bucyumvira neza umuntu acagira icyo bita ukwibagira gukomeye. Umuntu aguma yibagira. Ababizi n'abamama iyo bageze gucumba arashobora no kukitakita nk'iminota 30 aguma aja mu nzu gutora umushoka yagera mu nzu akibagira ko yari aje gutora umushoka. Uri abafata abana babo bakabayitiranya amazina ari bukura kamuhamagara butoyi uri cyiza akaba yanamara nk'iminota 5 ariko arahamagara yabuzi ziranye zina cyo arikarahamagara. Ibyo birategwa rimwe na rimwe

aya masukari tuguma twihereza. Ikindi, iyi sukari iza gutuma ataza kuba gukora neza kuduhimba turi mu bwonko ko bita hypophyse na hypothalamus. Ivyo twakwita trouble hypothalamo hypophyse. Bikaca bituma inkabura mubiri zo mubiri ziza kuboneka bitewe no kutwa duhimba turi ko turakora turakora neza. Ndababwiye isukari ni kimwe mu bintu bituma umuntu yamana ubushangashigwe nervosité. Umuntu akamana ubushangashigwe mu bwonko. Umuntu akama afise uruhagarara. Mugabo uri kurakanywa iyo wopfuye wiyumviye yuko ibintu nk'ivyo bibaho ku isukari. Isukari ni kimwe mu bintu ubushakashatsi biko burerekana mu vyigwa ariko burakoga ubu ko ishobora kuba kimwe mu bintu bishobora gutuma haza kubaho n'ubugumba. Rero ntago tuvuze yuko abantu badategeza kunywa isukari ni banywe nke mugabo wovyo kundira kuyikura. Dr Jean Pamponna Roger muri kino gitabu yise Kokelavi yavuze ngo uwo vyokundira isukari yo mahinguriro yoyihagarika akagwiza kunywa isukari idaciye mu mahinguriro ni ya misigati twanka, ni ya mihwi twanka, ni ya micungwe satani yaduteye

Satani yaduteye atubwira ngo ivyamwa ni ivyabana nibindi. Iyi ni ngorane rero. Tuvyumve neza yuko nitwakomeza iyo nzira ndababwiza ukuri tuzogira ikibazo. Aho rero sinavuze indwara y'igisukari diabetes. Ndababwiza ukuri namba hari indwara iteye iteranye ubwoba. Ni diabetes. Uzofata umwanya wo guhereza kanwa kawe ibintu biryoshye ariko umubiri uzokubwira ati wanyinze jamwe ibiryoshye. Tuza rero uzuge bibishe urwaye diabetes. Nta kintu kibabaje nko kubuzwa ivyuhurya kandi ubibona mwabantu b'Imana. Njye gituma tubwira abantu ko bagomba kufungura abanywa bakoresheje iki ubwenge. Kindi kintu naco kigisibije ni ibinyobwa uyu munsi. Ibinyobwa uyu munsi bigwiriyemo amasukari menshi. Kandi ni intandaro yo kugwara ama diabetes, indwara za diabetes uyu munsi. Kubera iki? Ni muvyumve. Reka nse no wahereza akarero kamwe gusa kugura ubwenge bwanyu. Ikinyobwa gikunzwe cyane ni Apple pome, sivyo? Ni kinyobwa abantu bose banywa. Ka kanyobwa kagugwa ngahe? Ibihumbi bingahe? Shobora kuba ari 25,000 ngaha. Abatumviriza baririza za butanyerera hariya za buhumuza ndazi ko gishobora kuba kirenza ayo mafaranga 2,500. Ariko muvyumve neza. Ngiye gusa nabahereza imbono kugira ngo murabe ibintu turiko turanywa. Kariya gacupa kugira ngo kuzure ujya mutobe. Uguze ivyamwa ukabirapa icamwa bita pome. Pome icamwa kimwe kigugwa amafaranga 3,000 mu isoko kwa Siyoni. Icamwa 3,000. Kugira ngo kubushakashatsi nakoze kugira ngo kajya gacupa kuzure ubukoresheje pome zishika 8 canke 10 z'umutobe. Dufate pome 10 ku ipome imwe kugwa ngahe 3,000 zivyara 2,000 ngahe 30,000. Mushiriye ku ruhande gusa utangure guharura rero. Shirako agacupa n'amafaranga 300. 2,300 n'amafaranga 300. Ereza amafaranga dati jana kuko bari ibintu. Maze ku 2,300 n'amafaranga 100 ngahe. Kongere karihe ikori rya leta. Bongera bakadeplace. Kagero kadandarizwa. Hanyuma haza abantu barangura. Mbega ndababatse. Ninda muntu ari mukinjana cha 201. Wubwenge akunda amagara y'abantu. Azofata ikintu akagikora kimutwaye 2,300 akaca kigurisha 2,500. Ninde ngaha. Abantu bari kunywa ibintu bitanyobwa. Kubera iki? Abarundi uri kurabara abagitigira nyamwishi cha

y'Imana. Bitewe n'uko bizoba ngombwa ko tuva mu bisagara tukava mu mazu yacu, abana b'Imana bazoba bahunga ubwoko bwashavuye. Insengero dusengeramwo uyu munsi bizoba bitagishoboka kuzikoraniramwo. Kizoba ari cya gihe kibi cyane cyavuzwe n'abahanuzi. Abenshi bazofa urupfu rubi, batotezwe bazira gushingira Imana intahe. Icyo gihe rero insengero zacu nazo zatanga agaciro zifise. Igihe cyo kuzikoraniramwo n'uyu munsi. Igihe cyo kuzikoraniramwo kiracyariho. Ntabwo Yesu atazitwararitse. Mbere n'umuhanuzi kazi w'Imana arahanura abantu kubaha no kubahiriza ibanza bisengerwamwo. Nyabuna ikizotanga ikimenyetso cy'uko igihe kiturangiranye ni gihe isabato y'ukuri zokurwa hano ubasha bwa kimuntu, maze abo mu isi bose bagatangarizwa ko dimanche ibaye umunsi w'ikiruhuko. Naho tutazi umunsi n'isaha iryo tegeko rizoshingirwa rigashigwaho, ariko ibimenyetso byo vyerekana ko atari kera. Abakristo gito bagaye umwiteguro ukenewe, bagahitamwo kugarariza Imana, bazoba bashikiwe n'aya majambo ngo inzu yanyu muyitanywa ari umusaka. Imana izoba yitwaritse abana bayo bangajwe, ntizobajwe n'ayo mazu ajererenze azoba asengerwamo n'abantu bataye bateye Imana umugongo. Wihane rero igihe kikiriho, kuko utazi umunsi n'isaha. Nta gihe dufise cyo gutakaza. Ibyo ufise byose nawe ubwawe bishyire ku gicaniro cy'Imana. Umwanya ukiriho, uheze uhanga amaso Yesu, urabe uko akwihera insinzi y'agahebuza, witegure igihe kikiriho. Rero uyo murongo ngo raba inzu yanyu muyitanywa ari umusaka, nk'uko utashotse ujya mu ngiro Yesu agiheza kubivuga, ahubwo bikarindira igihe byashingiwe, ni nk'uko n'uyu munsi igihe cyo kubwira abadivantise munsi w'indwi inzu yanyu muyitanywa ari umusaka bizoshika inyuma y'ubutu yifu yirangira ry'igihe cy'imbabazi, aho abadivantise munsi w'indwi batazosubira kuba hamwe umwe wese ngo arondere mugenzi we ngo mfasha kuri ibi n'ibi. Icyo gihe nacyo kizerekanwa n'itangazo rya dimanche. Iryo tangazo ni ryaba umukristo wese azobaho ku giti ciwe. Bamwe bazofungirwa ahantu habonyene, abandi bazokwirukanwa bashigwa ahantu badahura n'ababo kugira ngo bagire icyo bababaza. Isaha yo kwitegura ni inyene. Ushire ku ruhande byo gutandukanya na Yesu Kristo kugira ngo buri munsi na buri saha wame wivomera amazi azogutunga mu gihe uzoba wugarijwe. Mbega ako kamo utegwa n'ijambo ry'Imana urakemera kandi uremera kugashira mu ngiro. Asanga icyifuzo cyawe ari icyo, inyishu yawe ikaba ari ego, reka twongere dusenge kugira ngo Imana igufashe. Mwami nyenijuru n'isi, urakoze kubwira ijambo udushikirije. Urakoze kubwira inkebuzo wama uduha buri munsi na buri saha. Urakoze kandi kubwa bene data n'abashiki bacu bafata ingingo yo kukwitegura igihe kikiriho. Igihe imiyaga igifashwe, uduhe kwitegura bwangu bicitwa uyu munsi. Kandi nawe urazi intege nke zacu, wamuduha kunesha, twame tuje imbere nk'abanesha, twame duhindurwa dusa nawe. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Abaguhanze amaso bose baha insinzi ikomoka iwawe, kugeza aho uzoserukira tukagusanganira tabwoba tubigusanganira.